0: labaran barka da asuba.
1: Jam'iyyar ADC na neman bahasi akan yadda ake kashe kudaden tafiyar da tsaro a Najeriya bayan mummunan hatsarin jirgin sojoji a Jihar Ondo. Wike da Fubara da kuma dan takara APC na gwamna a Jihar Rivers sun yi wata ganawar sirri a birnin Port Harcourt. Kotu ta yanke wa wata mata hukuncin daurin shekara 14 a gidan yari saboda satar jarirai a can jihar Ekiti. A ƙetare kuwa an harba hayaki mai sa hawaye a Paris da wasu birane yayin da zanga-zangar dalibai ke karuwa a can kasar Faransa. Tumi sauraro, assalamu alaikum, barkamu da safiya tare da fatan an waye gari cikin koshin lafiya. Sannan mu da sake kasancewa a labaran barka da asuba na wannan rana ta Laraba da ke zama 25 ga watan Rabi'u Tsani shekara 1448 bayan hijirar fiyayyen halitta Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama daga Makka zuwa birnin Madina daidai kenan da 7 ga watan Oktoba na shekarar 2026 miladiya. Yau kwanaki 144 kenan bayan da aka yi garkuwa da dalibai a karamar hukumar askar Oba da ke jihar Borno, kuma har yanzu babu labarin su. Muna yabawa da kokarin jami'an tsaro da ya kai ga ceto dalibai da malamai a garin Orire da ke jihar Oyo, amma wannan nasara ba za ta zama cikakkiya ba har sai an kubutar da daliban jihar Borno da ke hannun yan ta'adda. Sunana Nura Haruna Mudi tare da abokiyar aiki
2: Binta Abdullahi Fulani. Hukumar ta ce fina-finai da ɗabi ta jihar Kano ta ce ta amince da rahoton lafiya da lauyan fitaccen mawaki Tijjani Gandu ya gabatar a matsayin karɓaɓɓen dalili da ya sa ya gaza amsa gayyatar da hukumar ta yi masa kan zargin karya doka. Hukumar ta ce gayyatar da ta yi wa Tijjani Gandu ta biyo bayan wata waka da ya fitar wadda ake zargin ta saba wa dokar da ta kafa hukumar. Ta ce ƙwararrun ma'aikatan lafiya sun tabbatar da sahihancin rahoton. Tare da tabbatar da cewa rashin lafiyar Tijjani Gandu dalili ne na gaskiya da ya hana shi bayyana a lokacin da aka tsara. Hukumar ta ce za ta ci gaba da sa ido kan al'amarin har zuwa lokacin da Tijjani Gandu zai samu cikakken lafiya tare da yi masa fatan samun sauki ta ci gaba da kasancewa cikin koshin lafiya.
1: A nan kuwa gwamnatin jihar Kano ta umarci ma'aikatan gwamnati da suka kai shekarun yin ritaya da doka ta tanada ko kuma suka kammala adadin shekarunsu na aiki da ake bukata kansu gaggauta barin ofisoshinsu tare da miƙa raga ma'aikan a hukumance. Umarnin da yana kunshe cikin wata takarda ta sanarwa da babban sakatare Abba A Dan Guguwa ya sanya wa hannu a madadin shugabar ma'aikatan gwamnati ta jihar Kano. A miƙa takardar ga manyan jami'an gwamnati ciki har da shugaban ma'aikatan gwamna da sakataren gwamnatin jiha da kwamishinoni da masu ba da shawara na musamman da manyan sakatarori da sauran jami'ai. Gwamnatin ta bayyana cewa ta lura cewa waɗansu ma'aikatan gwamnati na ci gaba da gudanar da ayyukansu a hukumance bayan sun kai shekarun yin ritaya da doka ta tanada ko kuma bayan sun kammala wa'adin shekarun aiki da ake bukata.
2: Hukumar kula da shara ta tsaftar muhalli ta jihar Kano Remasab ta hukunta bankin Jaiz da otel din Tahir da wurin abinci na 10-10 bisa wasu laifuka da suka shafi tsaftar muhalli a cikin birni. Shugaban hukumar Dr. Muhammad S. Khalil ya ce matakin ya biyo bayan ayyukan kotun tafi da gidanka na mako-mako da ake gudanarwa domin karfafa bindokokin tsaftar muhalli. Hukumar ta bukaci masu harkokin kasuwanci da masu otel-otel da gidajen abinci da sauran cibiyoyi da su tabbatar da tsaftar wuraren su. Ta kuma shawarci wasu masu wurare da su tabbatar da cewa magudanan ruwa ba su toshe ba tare da bin dukkanin ka'idojin tsaftar muhalli ta lami gargaɗin cewa babu wani wuri da zai tsira daga aiwatar da doka.
1: A nan kuwa jam'iyyar ADC tana neman bahasi akan yadda ake aiwatar da kasafin kuɗin tsaro da ake warewa domin kula da jiragen yaƙi na rundunar sojojin saman Najeriya bayan hatsarin jirgin da ya faru a can jihar Ondo ranar Litinin. Jam'iyyar ta bayyana cewa bai kamata ibtila'in ya tsaya kawai akan gudanar da bincike domin gano abin da ya haddasa hatsarin ba, sai dai ya kamata a sake duba yadda ake sakin kuɗaɗe da aka ware don tabbatar da cewa jiragen sojojin suna cikin yanayi mai kyau na aiki yadda ya kamata, ganin da kuma ganin tasirin kuɗaɗen da ake kashewa. a cikin wata sanarwa da sakataren yada labarai na kasa na jam'iyyar Malam Bolaji Abdullahi ya fitar ya bayyana hatsarin a matsayin abin takeici tare da mika ta'aziya ga iyalan waɗanda suka mutu. Jam'iyyar dai ta bayyana cewar alƙalaman a hukumance sun nuna cewa zuwa watan Disamba na shekarar 2025 an saki kuɗi naira biliyan 4.5 kacal wanda yake daidai da kusan kashi 13 kawai da 0.98 cikin 100 na naira biliyan 34.71 da aka tanada a kasafin kuɗin kula da jiragen rundunar sojojin sama ta Najeriya.
2: Ministan Birnin Tarayya Abuja ya samu ke dan takarar jam'iyyar APC na gwamnan jihar Kingsley Chinda da magoya bayan su sun gana da gwamna Simini Laya Fubara da wasu daga cikin masu goyon bayansa a birnin Port Harcourt. Ganawar da aka yi a Sarrace wadda ta dauki kusan sa'o'i 4 ta hada da manyan jigajigan siyasa da magoya baya daga bangarorin guda biyu. Wannan shine karin farko da aka gana da gwamna Fubara wanda ya karbi bakonci ko kuma ya shiga cikin wata ganawar sulhu tare da magoya bayansa. Ganawar ta biyo bayan shekaru na rashin jituwa ta siyasa da suka haifar da rarrabuwar kawuna tsakanin 'yan siyasa da magoya bayansu, ciki har da doguwar takaddama da ta kasance tsakanin gwamna da majalisar dokokin jihar ta Rivers.
1: Anan kuwa shugabannin kananan hukumomi guda 6 na birnin tarayya Abuja sun sake gaza bayyana a gaban kwamitin kula da baitul malin jama'a na majalisar wakilai ta ƙasa. An gayyace su ne domin amsa tambayoyi akan zargin samun kurakurai na kuɗin da yake cikin rahoton binciken kuɗaɗe wanda suka shafi kusan naira biliyan 100. Shugabannin dai sun nemi ranar 22 ga watan Satumbar 2026 a matsayin ranar da za su bayyana a gaban kwamitin, amma dai sun gaza zuwa ko kuma su tura wakilai. Saboda haka ne ma kwamitin ya umarce su akan su bayyana a ranar 14 ga watan Oktoba na shekarar da muke ciki ta 2026 ko kuma su fuskanci take ladaftarwa kamar yadda dokokin aikin gwamnati suka tanada.
2: Kungiyar Kare Haƙƙin Musulmi ta Amerika ta bayyana damuwar ta kan rahoton da ke cewa an hana ɗalibai mata masu sanya hijabi shiga makarantar International School ta Jami'ar Obafemi a Wolowa dake Ilefe. Murik ta yi zargin cewa an hana wasu ɗalibai musulmi shiga harabar makarantar tsawon kwanaki saboda sanya hijabi. A cikin wata sanarwa da Director Zatas wa na kungiyar Professor Ishaq Akintola ya fitar, kungiyar ta ce daga baya an sanar da ɗaliban cewa sai sun jira har zuwa watan Disamba na shekarar 2026 lokacin da ake sa ran majalisar jami'ar za ta tattauna akan batun. A cewar Murik, daga ƙarshe ɗaliban da abin ya shafa sun cire hijabin su tare da komawa makaranta.
1: Gwamnan jihar Zamfara Dauda Lawal ya ce ya ki biyan kuɗin fansa naira miliyan 600 da aka nema ga 'yan bindiga domin 'yan uwansa da aka sace maza guda biyu. Ya bayyana cewa duk da matsin lamba daga 'yan uwansa ciki har da mahaifiyarsa, zai gwammace yayi asarar yayi kasadar rasa 'yan uwan nasa maimakon ya bada kuɗin ga masu aikata laifuka don su yi amfani da su wajen sayan ƙarin makamai. Gwamnan ya bayyana hakan ne yayin wata ganawa da shugabannin kafafen yaɗa labarai a Gusau, babban birnin jihar ta Zamfara, inda ya kare matsayarsa na dogon lokaci na adawa da tattaunawa da 'yan bindiga da sauran kungiyoyin masu aikata laifuka. A cewarsa, masu garkuwar dai sun nemi naira miliyan 300 akan kowanne ɗaya daga cikin 'yan uwan gwamnan guda biyu, amma daga baya suka nemi kuɗi kaɗan ta hanyar naira 150,000 na katin waya.
2: Babbar kotun jihar Ekiti da ke Ado Ekiti ta yankewa wata mata mai shekaru 37 Deborah Ayeni hukuncin ɗaurin shekaru 14 a gidan yari ba tare da halitta ba bisa laifin satar yaro. Daga bisani, kotun ta ayyana ta a matsayin wadda ake neman ruwa a jallo bayan ta tsere. Mai shari'a Lekan Olataura ya yanke hukuncin ne bayan waɗanda suka tsaya mata sun gaza gabatar da ita a gaban kotu, bayan masu gabatar da ƙara sun gabatar da shaidu 4 a lokacin shari'ar. Mai shari'ar ya kuma umarci magatakardar kotun da ya aike da kwafin hukuncin kotun da wata wasiƙa zuwa ga shugaban hukumar kwastam ta ƙasa da rundunar 'yan sanda da kafafun yaɗa labarai domin sanar da su cewa Ayeni ta zama wadda ake neman ruwa a jallo tare da neman a kamata.
1: To, ana shan labaran ne daga nan Arewa Radio mita 93.1 a zangon FM.
0: Academy shararren makarantar nan wata ta fice wajen koyar da ingantaccen turanci a sauƙaƙe, wato MM Haruna English Academy. Suna ɗaukar ɗalibai masu son koyon karatu da rubutu ko masu son makoyan turanci ko masu son ƙara gyara turancin su ga maza har da mata. Za ku iya yin rajista ne kadai a makarantar MM Haruna English Academy akan titin Airport Road Kano. Ga wanda suke garuruwan da kasashen da suke nesa kuma za su iya yi ta online a dannan www.mmharuna.com. Masu son karanta littafi kuma su nemi littattafan MM Haruna suna nan a kasuwa. Domin ƙarin bayani a kira 0806-386-0070 wato 0806-386-0070.
3: Ka

0: tabbata kai ma na da haƙi a muddin da zai gwi bayan shugaban kasa su ma goya musu baya. To gaskiya akwai sauran abubuwa da za a gani. Ni yanzu kai tsaye ba zan iya ce miki abinta wannan zama da aka yi ya nuna cewa komai ya zo ƙarshe ba tukunna. Aka ce sai an ga abubuwan da za su je su zo har zuwa lokacin zabi, sannan za a iya cewar ai to gashi wannan an samu fahimta ta sosai, komai ya kawo ƙarshe a takaddamar da ake a jihar Riba tsakanin shi Wike da kuma gwamna Mici Fubara.
1: Idan muka je ga musamman labari na gaba shine yadda can jihar Zamfara manje yadda gwamnan jihar yake yin wani bayani akan wani al'amari da ya faru na yin awon gaba da wasu 'yan uwansa wanda aka buƙaci kuɗin fansa har naira miliyan 600.
0: Miliyan 300
1: daga bisani saka dawo naira miliyan 150 ko wani miliyan 300 kenan daga bisani haka inda ya bayyana cewa yaƙi kuma ya bayyana dalilin sa da yake kasa wannan batu akan abin da shafi biyan kuɗin fansa. Ina ga har doka ma ta yi tanadi akan a hana, amma kuma abin yaƙi hana duba da yadda a zai yi a ce mutum ai garkuwa da ɗan uwansa kuma ka ce kai ya ƙoƙarin kuɓutar da shi, yake gosa dukiyoyinsa suke sayarwa domin su samu kuɗaɗe, wasu bashi suke ci domin su samu kuɗaɗe domin ganin an saki wasu wanda lokacin ma ba a dacewa sai sun biya kuɗin kuma sai dai su samu gawan dan uwan nasu ko ba makamantan haka. Wannan
0: ita ce babban matsalar yadda za ki ga wasu za su sadaukar da duk abin da suke da shi su siyar da shi kadarori ba ma iya nasu ba har na 'yan uwansu za a siyar, amma daga ƙarshe sai ki ga kamar su wannan 'yan bindiga suna kashe mutanen da suke hannunsu kuma za su karɓi wannan kuɗin kuma wannan kuɗinsu za su bunƙasa abubuwan da suke hanyar siyan makamai da duk sauran abubuwan da suke danganin ayyukansu sun yi ƙarfi gaskiya. Kin san ko tsohon gwamnan jihar Kaduna Malam Nasir Rifa'i yana cikin masu irin wannan ra'ayin na cewar kar a sasanta da 'yan bindiga ba wani alfanu na sasanci ko a ce ka biya kuɗin fansa. Na jin farko da shi tsohon gwamnan na Kaduna Nasir Rifa'i ma ya fito da wannan ra'ayin ya sha ƙalubale sosai akan cewa a yi zan ba 'yan uwansa wani dan nashi aka kama ba da sauran makamantansu. To gaskiya wato batu ne na shigarin tsi sosai, amma a wannan gaba inda a ce gwamnatoci za su bullo da wasu sababbin hanyoyi na kubutar da mutane zai taimaka wadai da gaskin mutane kar su biya kuɗin fansar idan Allah ya taimaka wannan hanyoyi da kuma da wani ƙwarin gwiwa da ya kamata a ce kamar ita gwamnati da hukumomin tsaro su samar ga jama'a na a ga an inganta hanyoyin da ake bi wurin kubutar da waɗanda ibtila'i ya sa suka faɗa hannun masu garkuwar nan. To zai sa mutane su samu tsociya, to ba ana ƙoƙari don haka ba za su biya kuɗin fansan nan ba, za su ci gaba da addu'a ga jami'an tsaro da kuma addu'a cewa Allah sa 'yan uwansu su kubuta. Saboda gaskiya magana ta gaskiya ba ƙaramin kuɗaɗe ba ne a shi naira miliyan 600 lokaci guda binta
1: misali daga asusun. To daga asusun ina za a cire kuɗaɗen?
0: To ai tunda abu ne ba na jiha, tunda abu ne na ƙashin kai, watakila shi ya ce ya samu matsin lamba daga 'yan uwa ciki har da mahaifiyarsa. Ai ba al'amari ne na gwamnati ba, al'amari ne na ƙashin kansa da ya shafi
1: ka san kwanaki mun yi wani rahoto na adadin kuɗaɗen da aka kashe wurin biyan kuɗin fansa a Najeriya, kuma ka san da dama ma daga cikin kuɗaɗen mafiya wanda gwamnatin tarayya ta biya ne idan za mu iya tana wurin kubutar da ɗaliban da aka garkuwa da su da makamantansu. Kaga abu ne da yake shafa asusun ƙasa ma baki ɗaya, yakan shafa asusun jiha, sannan ga asusun iyali kamar yadda ka bayyana, kuma kamar yadda waɗanda ake cigar faɗa kuma waɗannan kuɗaɗen kamar yana ƙara yaɗuwar wannan ɗabi'a, domin wani yana nan yana cikin matsin lamba yana fama da matsin rayuwa, in ya samu dama aka ce zo ka shiga wannan harkar da gudu zai shiga, in ya danyi aka dan bashi 100,000 wani dan 200,000 shikenan fa
0: an ja hankali,
1: an ja hankalinsa.
0: Wato shi yasa nake gaya miki Binta, abu ne mai muhimmanci ya zama cewar ita gwamnati ta hannun hukumomi da tsaro su kara kaimi wurin ganin sun fito da dabaru na gudanar da ayyuka da suke taimakawa wurin ganin an kubutar da waɗanda suka shiga. Hakan shi zai ba da ƙwarin gwiwa na a ce da mutane kar su biya kuɗin fansan nan, kuma su samu ƙwarin gwiwa cewa lallai ana yin wannan yaƙi da gaske, saboda haka ba za su biya kuɗin fansa ba. Saboda koda mutun ka dauro nasa aka siyar idan Allah ma in Allah ya sa ya kubuta in ya dawo
1: shi ya zai da rayuwarsa sai fara kenan daga farko fa
0: shine da farko haka ma ga wanda Allah ya sa ya
1: wani ma banda ma Allah daga farko akwai fa basussuka akan safa da zai biya fa dan an ciwo basussuka
0: dore kuwa
1: domin a kubutar da kai
0: da mutun to to gaskiya wannan babban al'amari ne da ina ganin ya kamata a ce shi gwamnati da sauran gwamnoni har ma da matakin gwamnatin tarayya su fito da ƙarin dabaru wanda zai taimaka wurin samar da mutane ƙarin gwiwa su ma kamar yadda gwamnati yace ba zai biya ba kuma bai biya ba su ma su zama cewa ba sa biyan kuɗin fansa dan a samu raguwar wannan matsala dan ya durkushi hakan ya rage wa su yan bindiga ƙarfi
1: na'am to amma ba za a samu nasara hakan ba sai an karfafa jami'an tsaro sai an inganta walwalar su jami'an tsaro
0: yanzu nan muke magana ko in ce daga jiya zuwa yau akan batun hatsarin cin na sojojin sama da aka fuskanta
1: a jihar Ondo
0: to kin ga jami'ar adawa ma ta tana magana akan ciwar to fa lalle ya kamata a fito a gudanar da bincike tana neman bayani akan kudaden da aka kashe wurin tafiyar da harkokin tsaro wanda wurin kula da harkokin jiragen nan na sojoji na sama akwai wani kasafi da aka yi na naira biliyan 34.7 wanda kuma bifu biliyan 4 da doriya aka kashe ba kawai wanda kaso 13 ne cikin
1: to ina sauna
0: kawai na kudaden aka iya saki ba a cikin wanda aka wayi aka saki dan ai aikin da ya kamata a ce ai inga ko rabin kasafin ba a saki ba dan ai kullu da waɗannan jirage da sojoji
1: to ina kan ba za a rika samun matsaloli ga hatsari na mutane da suka rasa rayuwa sama da 30
0: sama da 30 inga ba karamin abba ne dakarun sojoji da so lokacin fa da soja ya guda ya rasa ransa ko dai a bakin fama ko a hatsari irin wannan binta magana kake ta ka dawo da rundunar baya fa abin nisa saboda ka dawo da wannan wanda ya mutu ko aka kashe wannan kwarewar ta tsawon shekaru ba farana ɗaya bane
1: ko za a maye gurbin sa sabo zaka dauka sai an dauki shekaru ana horar da shi
0: kafin ya kware da sauransu to abin da yawa baya ga iyalai sun rasa jama'a hukuma ta rasa al'umma sun rasa to an rasa bancin kima za a dauki lokaci kafin a maye gurbin sa babban al'amari ne rasa soja ba karamin abu bane gaskiya ko duk ma wani jami'in tsaro ba soja kadai ba babban al'amari ne
1: ka san abu da ya shafi rundunar yan sandan jihohi ka san zuwa yanzu jihohi guda hudu sun amince da wannan kudirin da aka tattura musu to yayin da wasu na ganin kamar zai taimaka musamman akan abin da ya shafi matsalar tsaro da muka yi magana akan yi shin kana ganin rundunar yan sanda zai iya kamar takarawa idan aka ba su goyon baya ko gudunmawa ko kayan aiki ko horon da suke bukata wurin ganin sun yaki wannan matsalar tsaro musamman ma ta garkuwa da mutane da muka yi magana akai da su
0: to gaskiya binta har yanzu magana yan sandan jihohin nan ban ga wani shiri a ƙasa na zahiri da zamu ce irin an shirya a Najeriya dan amfani da su wurin cimma abinda ake so na yaki da matsalar tsaron nan
1: me yasa ka ce haka
0: da farko ke duba manufofi da tsare-tsaren yadda ake tafiyar da kungiyoyi da ake kafawa na yaki da matsalolin tsaro na jihohi masu zaman kansu ya karfin su yake ya tasirin su yake sannan ta fuskar kudi wani shiri gwamnatocin nan suka yi wurin karawa kansu dawainiyar tafiyar da waɗannan yan sandan jihohi sannan watakila ka inganta yan sanda da ake da su na tarayya ne kaga ba su biya ma bukata ba ka ƙara yawan su ka inganta ayyukan su ka biya musu bukatun su guda nawa muke da su muno ne
1: musu
0: garuruwa nawa ne masu girma kuma masu nisa da ba su ma da ofishin yan sanda
1: ana gani duk abubuwan da wannan tsarin zai magance kenan
0: za su kai duk waɗannan abin nan ina kasafin kuɗin da ka shirya da kasafin kuɗin da za ka yi amfani da shi ya aka ƙare da biyan albashi wasu jihohin bance duka ba ya aka ƙare da biyan albashi ta kayayyakin aiki na yaƙi da matsalar nan ta ya za a wannan wanda manufofi wanda da bai yi aka yi don ganin cewar su 'yan siyasa da gwamnatoci bisa amfani da su ba muna gani ire-iren waɗannan rundunoni da aka samar mallakin jihohi yadda

0: zaki ga wasu ma shugabannin kananan hukumomi suke rakawa kullun duk inda shugabannin kananan hukumomi za su yi suna ta biye da su. To saboda haka ta yaya za a samu
1: an sha janyewa sai a koma sai a ce an janye dukkanin jami'an sanda da suke tare da manyan mutane amma banda bayan 'yan kwanaki za su koma. Kana ganin wannan al'amarin zai ƙara kamari da aka samu da rundunar 'yan sandan jihohi.
0: Sannan wata abu yana faruwa ɗan kaɗan tsakanin 'yan hamayya da ita gwamnati mai mulki.
1: Za a yi amfani da
0: akwai zarge-zarge masu ƙarfi za a yi amfani da dama wannan da su me aka yi a ƙasa dangane cewa duk irin wannan bata faru ba. Magana 'yan sandan jihohi kawai dai gaskiya har yanzu babu wani
1: kuma suna gani idan
0: la zahiri da zaka ce gashi wai an kama hanya da gaskiya za a cimma abin da ake
1: fata. Wasu na gani idan ba a yi tsare-tsaren da zai sa rundunar 'yan sandan da ake da shi a hali yanzu su iya magance wasu abubuwan ba suna ganin babu yanda za a yi rundunar 'yan sanda su iya magance su in dai babu tsari a ƙasa. In dai yanzu ba a iya amfani da rundunar 'yan sandan ta ƙasa da ake wurin magance ko wurin yaƙi da wasu abubuwa da ake gani.
0: Abin da na yi miki magana Binta an samar an ƙara yawan su da ake bukata an kai adadin da ya kamata a dauka na 'yan sanda an ba su isasshen kayan aiki motocin 'yan sanda nan zaka gani kaga mota ta lalace kila suna kan kiran gaggawa ne ta lalace gudanawa suke da su gudanawa ne ofisoshin 'yan sandan ma gudanawa ne suke da isasshen abin hawan da za su yi aiki wasu banda ma kokarin wasu ɗaiɗaikun mutane masu arziki da 'yan siyasa da suke tallafawa wasu ɓangarorin na yankunan da suke danganin an samu ingantuwar ayyukan 'yan sanda. Saboda haka gaskiya akwai sauran gaskiya rina a kaba garin ganin cewar wannan tsari ya yi aiki yadda ya kamata kuma a nan ne ma ake da buƙatar ya kamata duk jihohi da suke aiki a nazari akan wancan ƙuduri su tsaya fa su yi nazari sosai kuma su ba da shawarwarin su yadda ya kamata a yi aiki da zahiri ba hasashe ba a duba zahiri me yake faruwa kuma me yi abin da zai yi ba hasashe ko kuma tunanin wata mafita ta wucin gaji ba. Menene abin da zai yi?
1: Na ce menene abin da zai yi?
0: Shi ne abin da ya
1: a zahiri.
0: Zahiri su ba da kuma shawara a rubuce a tura ita majalisar dokoki ta ƙasa.
1: Na'am, idan muka je ga batu na gaba musamman ma akwai ina ga labaran mu ma mun dauko ga jaridar Newspoint ma ta dauko musamman da wannan kungiyar nan ta Murik take bayyana damuwarta akan yadda aka hana wasu dalibai a wata jami'a dake can OAU Ilefe a cire hijabin su wanda aka ce ba za ma su samu shiga makaranta ba sai sun cire ko kuma su jira har sai watan Disamba idan kwamiti ya tattauna akan matsayar kafin su samu. Ina daga bisani daliban to ina za su jira har watan Disamba ai amma kammala wannan
0: zango
1: na karatu daga bisani dai ina ga yaran da iyayen su dai suka hakura yaran suka cire hijabi zaka wani za a ce kamar abin damuwa ne musamman ma duba da yadda ana samun irin waɗannan matsalolin musamman ma
0: a yashin yankunan
1: kwarai da gaske
0: musamman kudu maso kudu gaskiya abinta wannan matsala za a iya cewar 'yan shekarun nan
1: ana ga akwai sanda ko jam ne ma ɗalibai za su rubuta aka ce ba za su shiga cibiyar
0: ba su shiga da hijabi ba kowa yana da 'yancin yin addininsa akwai dokoki na kundin tsarin mulki da suka ba kowa dama ya yi addininsa ya yi tsarinsa da kuma al'adarsa babu wata doka da ta ce idan kana da hijabi ko baka da hijabi kar ka shiga makaranta da sauran makamantansu. To gaskiya ya aikin da ita
1: kungiyar
0: ta ke yi za su taimaka wurin ganin an nusar da mahukunta lalle a ɗauki mataki akan
1: da ni inda ma nake son kawo batun kenan wurin mahukunta kamar alhakin nasu ne
0: kwarai da gaske musamman ita gwamnatin jihar da kuma ma'aikatar shari'a ta jihar da sauransu lalle a nusar
1: da har ma da ma'aikatar ilimi
0: har da ma'aikatar kwarai da gaske har da
1: ina magani ma fi da tai akan wuyan ma'aikatar ilimi kwarai da gaske
0: ta fayyace me yake faruwa kuma ga hurumin makaranta ga hurumin da bata da shi
1: gaske. Na'am to mi sauraro daka abinda ya samu kenan to amma kafin karkari akwai labarin da jaridar Daily Trust Labar ne da jihohin Lagos daga jihar Lagos a jihohin da suka samu ƙuri'u da suka sa rajistan ƙuri'u sai jihar Kano. To muna fatan jihar Kano za a amfani da ƙuri'un da aka rajista ɗori akan bayanin da muka yi jiya. A mai sauraro za mu je ga sashen mu da tallace-tallace, idan ban dawo za mu je mu saurari maimaicin shirin siyasa na Gafili ga mai doki da fatan za a yi sauraro lafiya.
2: Ga sako daga hukumar gudanarwa ta Arewa Radio. Cool FM wa Zobia FM da Arewa Radio mallakin hukuma ɗaya ne. Dan haka Arewa Radio ba ta da wata nasaba ta mallaka da duk wata kafar yaɗa labarai ta radio ko talabijin da sunanta yake kama da na Arewa Radio kamar yadda wasu suke zato.
3: Your Nescafe is not just a drink, it's your

fara da kansu komai ba sa iya kare kansu ballantana su kare mai bautar su ba sa iya bawa kansu ballantana su bawa mai bauta musu ya fahimci wannan saboda haka ya kauracewa bauta wa gumaka da ya zama ruwan dare ko da ta zama ruwan dare a wannan lokacin ya zama cikin masu bautar Allah subhanahu wa ta'ala shi kadai saboda haka kaga bai halarci manzanci lokacin manzanci ba amma fitrar da Allah ya masa da abinda Ubangiji ya zuba a cikin rayuwa a cikin halitta ya masa jagoranci zuwa ga fahimtar tauhidi kadai ta Allah subhanahu wa ta'ala to kuma ba shi kadai bane an samu ire-iren su duk da cewa ba yawa ne da su ba amma an same su a wancan lokaci wadanda ake kiran su al-hanifiyun daga cikin su akwai Zaid ibn Amr ibn Nufayl Zaid ibn Amr ibn Nufayl mahaifin Sa'id ibn Zaid ɗaya daga cikin al-asharatul mubashirin bil janna mahaifinsa ya kasance cikin waɗanda suka ƙaurace wa bautar wani ba Allah ba suka rungu bautar Allah shi kadai ya gane cewa abubuwan da ake bautawa ba su cancanci bauta ba ya dan adam zai kirkira abu da kansa ya sassaka shi da hannunsa ya kwaba laka ya gina da kansa sannan kuma ya dawo yana bautawa masa sannan yana roƙonsa ya ga cewa wannan abin ya saba wa hankali ya saba wa tunani don haka ya fita neman gaskiya addini na tauhidi kamar yadda ya zo cikin Sahih al-Bukhari ya haɗu da wani Yahudi ya ce da shi yana son ya yi addininsu Yahudan nan ya ce da shi ba za ka yi addininmu ba sai ka yarda da wani kaso na fushin Allah ya ce to shi abinda yake gujewa kenan aida dama ya za a yarda da shi kuma ya fito don ya gujewa fushin Allah kuma ya faɗa ciki ya ce to in kana son ka gujewa fushin Allah ka yarda ka shiga addininmu ya tafi ya haɗu da wani banasare ya ce yana son ya shiga addininsa ce to ba za ka shiga addinin ba sai ka yadda za ka rungumi wani bangare na la'anar Ubangiji ya ce ya zai yadda da la'ana bayan ita yake gujewa ce to in dai haka ne sai dai ka kura da addinin ce to me kake bani shawara ya ce ka zama hanif ya ce menene hanif ya ce shi ne addinin annabi Ibrahim wanda ya karkace wa dukkan wata barna ya rungumi bautar Allah shi kadai to wannan Zaid ibn Amr yana daga cikin waɗanda suka rungumi addinin annabi Ibrahim alaihi salam wanda shi ne addinin da ba yahudanci ba ba nasaranci ba ma kana Ibrahim yahudiyan wala nasraniyan walakin kana hanifan musliman wa ma kana minal mushrikin yaje gaban Ka'aba an taru ya ce to ni ku shaida daga yau ana ala millati Ibrahim ina kan addinin annabi Ibrahim don haka aka san shi da wannan ake ce masa hanif waɗanda duk suke tafiya irin tafiyarsa ake kiransa hanifiyun waɗanda suka ce su yanzu sun tsayar da bautar wani Allah Allah kaɗai za su bautawa Anas ibn Malik ya ruwaito mana kamar yake shi Sahih al-Bukhari ya ce annabi sallallahu alaihi wa sallam kafin ai masa wahayi a wani guri da ake kira Baldah ya haɗu da Zaid ibn Amr ibn Nufayl aka kaddamar wa da annabi sallallahu alaihi wasallam wani kabaki na nama dabba ce aka yanka sai aka gabatar wa annabi sallallahu alaihi wasallam wato aka kai masa tai
sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce bazan ci ba abinda aka yanka wa gumaka bazan ci ba to saboda ka shi ma Zaid ibn Amr ya kasance yana cewa ba zai ci abinda aka yanka wa gumaka ba ba zai ci abinda aka yanka shi ba da sunan Allah ba yake cewa dabba ashat khalaqaha Allah وأنزل لها من السماء الماء وأنبت لها من الأرض تذبحونها بغير اسمه أقيا قدبا ده الله سبحانه وتعالى يهلت شيء ده كنسا يسو كرمة للون ذات شهادة كسماء يفتر متى ده تياو ذات شيء ده كسا سنن قذوق ينكا تبا دسونا سبا وتوانا مغانا ديكي فالاكي ننتلو كتنبو ba a aiko annabi sallallahu alaihi wasallama ba to irin suna da cikin larabawa daga cikin su akwai Abu Dharr al-Ghifari yana daga cikin al-Hanifiyun wanda suka bijirewa bautar wurin Allah shi yasa lokacin da yaji labarin bayyanar annabi sallallahu alaihi wasallama yaje ya tafi neman sa yana ganin sa yayi kalmar shahada ya gungume addinin musulunci dan dama abin da yake nema kenan Waraqa ibn Nawfal dan baffan Khadija shima tintini ya kaura cewa bautar gumaka da ake a cikin kabilarsa ta Bani Asad ya tafi yana ta neman wani addinin da babu shirka a cikin sa anan ya samu addinin Nasara ya karba har ya zanto ya karanta Injila abin da At-Taura yana fassara su zuwa harshen Larabci shi yasa lokacin da aka yi wa Annabi sallallahu alaihi wasallam wahayin farko ita Khadija ta dauki shi zuwa ga shi Waraqa ta gaya masa duk abin da ya faru ko ta ce Annabi ya gaya masa duk abin da ya faru da shi yana ji ya ce wannan abin da ya zo maka shi irin sa ne ya zo wa Annabi Musa kuma mutanenka duk wanda ya zo da irin wannan sai an cutar da shi ce kuma mutanen ya ce ina ma ina nan da karfi na lokacin da mutananka zasu ce zasu fidda kai daga garinka Makka zai mai ce awu mukhrijihum su din ne zasu kore ni daga Makka saboda yadda san suna son shi suna kaunarsa suna haba da shi kowa so yake yayi mu'amala da Annabi sallallahu alaihi wasallam a wannan lokaci kuma a ce shi su ne zasu kore shi shine ya gaya masa ce babu wani wanda ya taba zuwa da irin abin da zaka zo da shi face an nuna masa kiyayya shi yasa yace da a ce lokacin da za a aiko ka kuntu fiha jaz'an la nasartuka nasran mu'azzazan da a ce ina da karfi na lokacin da za ka bayyana to da na tsaya na taimaka maka nasran mu'azzaran taimako mai karfin gaske ba a jima bai rasu annabi sallallahu alaihi wasallam yace ya ganshi aljanna saboda ya yi imani da annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi imani da manzancinsa saboda haka ya shiga aljanna to anan Ibnul Qayyim yana cewa irin su qussu waɗanda suka yi imani da Allah suka kadaita Allah duk da a lokacin babu manzo wanda suka gani saboda Allah subhanahu wataala ya nufe su da wannan ya kuma farfado da fitrar su da take tare da su saboda haka sun fuskanci Allah subhanahu wataala sun kuma rungumi abinda yake na kadaita shi wa kafara ibn ubay wa qad sallamahu fil masjid shi kuma Abdullah ibn ubay ibn salul ya kafirce tare da cewa yayi sallah da annabi sallallahu alaihi wasallam a masallaci wato tare da cewa yana sallah da annabi sallallahu alaihi wasallam a masallaci daya annabi ne limamin sa amma kuma da Allah bai nufe shi da tsarkaka ba kusanta shi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da tsayawa bayan sa yayi sallah wanda bai amfane shi ba Abdullah ibn Ubay ibn Salul shine ra'sul munafiqin kabila sai ita ce kabilar Khazraj shugaba ne a cikin wannan kabila lokacin da aka aiko annabi sallallahu alaihi wa sallama lokacin da annabi ya yi hijira zuwa Madina ya zo ya samu ana
shirye-shiryen bikin nada shi sarauta zuwan annabi sallallahu alaihi wasallam madina komai lalace da wani sarki za a yi ga annabi sallallahu alaihi wasallam ana sarki biyu ne a gari daya to annabi ya wuce sarauta shi yana gaban sarauta manzanci ya wuce wannan annabi ne manzo bawa ga Allah subhanahu ba annabi ne masaraki ba amma matsayin sa ya wuce wannan saboda haka dai sai aka fasa nada shi wannan sarautar da aka yi niyya to wannan yasa ya kullace annabi sallallahu alaihi wasallam a rai ya zaman to duk inda zai zauna sai yayi gulmar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai kuma ya faɗi wata magana ta batanci ga ma'aiki sallallahu alaihi wasallam haka kuma ita shirye zagon kwasa iri-iri yadda zai ga cewa kafirai sun yi nasara akan annabi sallallahu alaihi wasallama ko yahudawa ya haɗa kai da yahudawan madina ya haɗa kai da kafiran ƙurayshawa na makka ba irin makircin da ba kulla da shi ba ba irin maganganu da bai faɗa ba game da annabi sallallahu alaihi wasallama kuma gashi tare suke sallah da shi a masallaci ɗaya a bayan ma'aiki sallallahu alaihi wasallam yake sallah yadda Muhammad ibn Ishaq yake faɗa a sira yana sahun gaba in annabi ya yi hudu ba ma ya tashi ya yi kurari ce duk wanda ya ce zai taɓa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai mun kare shi da jininmu da iyayenmu da kakanninmu ya cika baki amma fa iya abin da yake faɗa ɗin a baki ne kawai amma bai je zuciya ba ya kolo na bi afwahi ma laysa fi qulubi wanda zai nuna maka cewa shi san manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba wai cika baki bane aiki ne haka yake in annabi ya yi magana ya fito ya yi kurari ce za su fanshi annabi sallallahu alaihi wasallam da jininsu su kaza kaza kaza kaza kaza su sai inda ransu ya kare sai inda karfinsu ya kare in dai maganar amma duk ƙarya yake yakin Badar da aka fita wajen mutum 300 ya dawo da su gida ya janye su saboda mai saboda a ci nasara akan annabi sallallahu alaihi wasallam yakin Uhud nake so in ce ba Badar ba yakin Uhud tun 300 ya dawo da su gida ya janye su ce launa alamu qitalan lattabana mu ba mu san wani yaki za a yi ba da yaki ne ai da mun bi ku saboda haka gashi tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam gashi yana sallah da annabi sallallahu alaihi wasallam a masallacinsa amma bai rabauta ba bai rabauta ba wannan kusancin bai amfane shi ba wannan tsayuwar da ya rika yi bayan annabi sallallahu alaihi wasallam yana sallah tare da shi annabi ya yi ruku'u ya yi ruku'u ya yi sujjada ya yi sujjada ya dago ya dago aka yi sallama ya yi sallama tare da shi aka zo fita yake a fita da shi wanda duk bai amfane shi ba saboda zuciyar alalaci take ulaiika alladhina lam yuridillahu an yutahhira qulubahum lahum fid dunya khizyun wa lahum fil akhirati adhabun adhim su ne wanda Allah bai nufi ya tsarkake zukatansu ba Allah bai nufi ya tsarkake zukatansu ba wanda zai nuna maka cewa ba kusanci da mutanen kirki ne kawai ko rayuwa tare da su ko zama cikinsu shi kadai zai sa ka kubuta ba sai ka yi aiki irin nasu sai ka gaskata kamar yadda suka gaskata fa in amanu bi misli ma amantum bi faqad ihtadu amma idan zuciyar ta zanto kazantacciyar zuciya ce to ko ina aka kai ka ba za ka yi albarka ba Allah kiyaye shi wannan Ubay ibn Salul ɗansa shi ma ana ce da shi Abdullahi mutumin kirki ne mutumin kirki ne sahabi ne na gari kuma abinda mahaifinsa yake yana bakanta masa amma ya zai yi mahaifinsa ne ba zai iya kire shi ya zama ba mahaifinsa ba yana nan a mahaifinsa lokacin da ya rasu ya zo gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallam cewa mahaifinsa Abdullahi ibn Ubay ya rasu da haka yana roƙon annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo ya masa sallah ya sa shi a kabari kuma ya ba da zaninsa a yi masa likkafani da shi saboda tausayin ma'aiki sallallahu alaihi wasallam da Allah ya siffanta shi azizun
alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Nabi ya dauko tufarsa ya bayar yace aje masa likafani da ita kuma zan zo masa sallah zan sa shi a kabari. Sayyidina Umar a lokacin yace ya rasulullahi Ubay ibn Ubay din nan fa shine yayi rika kaza ya rika kaza ya rika kaza fa amma annabi ka je kai masa sallah kai masa addu'a har ka sa shi a kabari. Annabi yace sai nayi matukar ba a hana ni ba matukar Allah bai hana ni ba sai na je na masa sallah na nema masa gafara har ma sayyidina Umar yaje yana tsayawa gaban sayyidina Rasulullahi ba zaka ba annabi ya ture shi ce sai na ti shi yaje ya ba da sagwarsa aka yi masa likafani ya masa sallah aka sa shi a kabari amma Allah subhanahu wataala ya saukar da fadarsa ولا تصلي على احد منهم مات ابدا ولا تقم على قبره انهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. الا تشكك قارئين سله قال ايه ده تشكنسو ولا تصلي على احد منهم مات ابدا ار ابدا كذا كساكي ما ايه ده تشكنسو ده زي متسلى كذا كتايا كان كبرنسا كي مسا الدعاء sun kafircewa Allah da manzansa kuma sun mutu suna kafirai. Haka daga lokacin Annabi sallallahu alaihi wasallama sai ke yi wani sallah irin su ba. Ashe kaga ƙasa ko wuri ba ya tsarkake mutum. Da yana tsarkake mutum da Ibn Ubay da ire-iren su da sun sha sun rayu tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sun rayu a cikin mafsallacinsa suke sallah a majalisinsa suke zama su ake shawara amma da yake zuciyar ba ta da kyau wannan bai amfane su ba wannan bai amfane su ba shi ne abinda Salman al-Farisi yake ga Abu Darda innal arda la tuqaddisu ahadan كوسكو أبو الدرداء كي سلمان إن الأرض لا تقدس أحدا أسابات أتلك كي يكون متن وتمنى زي متو أتن تكين قصاشا كافري يأتى في دعوة كلا زواج الله متو أتساميش يموت أتن لو أن زي متو أمدينة كو أمكة أما إنا تتيات كونسا وانشا متو الدي أتكين قصا كافري أما دعوة يجي كلا زواج الله shine mai shine yake cikin alheri shine karbabbe a gurin Allah wannan kuma dan ya mutu a cikin garin Madina ko ya mutu a wani guri mai tsarki wannan mutu ba ta amfani shi ba nan kasa ba ta tsarkake mutum dan da za tana tsarkake mutane to da wannan Abdullahi ibn Ubay da yayi sallah a bayan Annabi sallallahu alaihi wasallama annabi ne limamin sa ya rasu annabi ya ba da kayansa aka yi masa likafani da shi annabi ya yi masa sallar mamaci ya nema masa gafara ya kama shi da hannunsa ya sa shi a kabari amma Allah ya ce ya mutu kafiri wannan ba zai amfani shi ba ashe kaga tarkin zuciya shi ne wani abu riƙe Allah da bin sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam shi ne komai ba tutiya da kai dan wani bane ko ka fito da gida kaza ko kai babanka kaza ne ko kai kakanninka waliyai ne ko wani abu ko sharifai ko wani abu duk wannan ba zai amfane ka ba ka tsaya ka bi Allah ka bi manzansa to daga nan ne za ka yi daraja a gurin masu mutanen kirki Abu Lahab dangin annabi ne sallallahu alaihi wasallam baffansa ne ammansa ne amma aya aka saukar ga tana ana karantawa yara da manya sayasla naran zata lahab wa imra'atu hammalat al-hatab fi jidiha hablum min masad har alkiyama ta nadi kuma ana karantata kusancin shi da ma'aiki sallallahu alaihi wasallam bai amfani shi ba saboda bai bi annabi sallallahu alaihi wasallam ba sai gaskata shi ba da haka mu daina daukan cewa wai dan kai wani abu a nan
gobe zai daraja ba sai kai shi a Madina ko sai kai shi a Makka. In kai shi a Makka yafi daraja. Idan ka bi Allah da manzansa to ko a ina kake kana darajar ka. Ko ina kake yarfa illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Dai mutun yana da imani a ko ina Allah zai daukaka darajar sa. Amma in ka kauce wa hanyar Annabi sallallahu alaihi wasallama ka kirkiro wasu bid'o'i ka je kana yi a wani guri. Nan ma ne zaka ƙara shiga hannu sosai za a danke ka. Ka kirkiri bid'a ka kai ta Madina. Ka ce wai zaka ƙara samun kusanci da manzon Allah. Ai lokacin ne ma zaka ga yawa aya zakinta. A ce a magarin manzon Allah sai ma ka je can ne zaka bi da ka dauka wani kusanci zaka samu. Saboda haka shi addini addini ne aiki. Addini ne na kai aiki ko li'malu fa sayarallahu amalakum wa rasuluhu. Ku yi aiki Allah ce ai aiki. Ya'malu ala Dawud shukra, qalilun min ibadiy ash-shukur. Addini ne na aiki. Ba addini ne na burace-burace ba. Laysa bi amaniyikum. Wala ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجزى به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا. أبن با بورچة بورچة بني با چكا باكي بني دوان دي با دي دي بسي الله ساكا مسا سياغا ساكا مقوان ايكيز قوة نينيش من يعمل سوءا يجزى به با قوما زي سامي بيتي مكاما سبا قولن الله قوان دي جاء الأمر انسا بزي سامو با shine yake cewa wahada qussun wa mara ar-rasula wa kafara ibn ubay wa qad sallama ma'ahu fi al-masjid ma'a ad-dabbi riyun wa lama ad-dab shine dabo tare da shi akwai riyun yakan samu ya koshi duk da cewa inda yake ba ruwa ya kawar da kishin sa duk da babu ruwa a inda yake wa kam min afshana fi lujja wanda yake nuna maka abin taufiki ne daga Ubangiji. Wannan misali ne yayi addab dabba ce da take rayuwa a cikin sahara. Damo dabba ce da take samun ta a sahara. Sahara kuma wuri ne da ake kanfar ruwa. Amma yake rayuwa kuma yake samun ruwan da zai sha. Ai ba rayuwarsa babu ruwa ba. Amma Allah ya kan bashi yadda zai iya kawar da kishin da yake cikin sa. Wani kuma yana cikin ruwan amma kuma shi ba ta kashe shi. Wato anan yana gaya mana yana nuna mana cewa taufiki na Ubangiji. Ubangiji ya yi wa bawa gamdakatar shi ne komai. Kaga kos babu manzanci a lokacin. Ba manzon Allah a lokacin a matsayin manzon Allah da ya bayyana yake kiran mutane amma ya samu tauhidi kamar da wanda yake cikin sahara amma ya samu koshi ya samu abin da ya kashe masa ruwa. Sannan ga Ubay ibn Salul gashi tare da Annabi sallallahu alaihi wasallam ga wahayi yana sauka ga karantarwa ta Annabi sallallahu alaihi wasallam amma duk da haka ya mutu da kishirwar tauhidi. Shine kam min atshana fil lujja yana cikin lujja. Lujja shine tsake ruwa amma kuma kishirwa ta kashe shi kamar shi Ubay ibn Salul yana tare da Annabi sallallahu alaihi wa sallama amma ya mutu akan kafirci ba akan tauhidi ba. Saboda haka tawfiki na Ubangiji shine komai. In Allah ya yi bawa gamdakatar sai ka same shi. Ubangiji subhanahu wataala ya dora shi akan hanyarsa duk da watakila inda yake babu asbab za ka samu wani da karancin ilimi